kukumarta kasi waita kaya krus na kalwaryo sa tuki. Kumamila mampi alatap twa Diyos sa uki. Kumamila mampi arigtatap twa takutya na kata Diyos sa uki. Hukataw mayinius makumaro Diyos sa uki.

Kunapach yataq humana kaq inti halanta toqit qinayanak sartanir uñihaqta ukaqa halyu purini saqtawa halyuq puripuniwa aynash toqit tayan taytani pansti hichuruq lupintaniwa saqtawa ukatsti lupinta puniwa k'ari chuyman haqinaka humana kataq alaqpachana oraqin uynaqap amuyt'an yatipqsta ukaqa Kunatarak akaurunakan hakapta uksti han amuitan yatip haraktasti. Kunatsa humanakpach han unihasipkta kunatek chekaki ukha. Ch'ahuir masimatek tumpan stamha. Ukat hilirinakar unishtiritek hupam sarstaha. Takin sarkasa hupampi sumang tapham. Taripirin nairakatapar humar han apanyapataki. Taripiristi Katun tirinakar katuyasin karselt ayatam. Nayasti sismawa, hani ukat mistkatati, takpach kolqe churanyam kama.